0: e yang ka ko masan ya a ko a fia fio le ka le loko ka a ai fa kasi o le fesili la ya ke au o ka fa yang ka ko ko fa ina nga a wala le yang ka ko u ima ya a wala o ke le fa fika o le e ka ke ka pai o ma o pe ka pa mai fo e ko le mapu mai a po wala mangi se o nga nga mo se so swag mal fanga OK, ya ke auia o le kalisa o lava o le quality time le ainga. Pe en kako masa nge, en kako ona mai e o kako isa amo. Pe kasinga fsoswa nge, pe kalafea ngai, po ko imfai nga fai, ya o le kali kufu maka kumakali.
1: Mana ye faso le tūlanga le fai le le tau o le taimi fai le faso mara fai nao. Ia ona foi ore nei foi tau o fai fusi pisi foi o soi fuanga na tau tūlanga tau ngā nuenga. Ia e maise foi ore taimi a mato tina foi ra tau ia ma le roto i fali. Ia e usu ta mai tire a onga pe o alu ta mai fai ngā nuenga. Foi mai ia re whana o foi utu ua mai nea onga ia na ua mpu alu le si pol tina pol ta mai aru le afia fikilini. Ia ua tau le maua la re mafutanga lea foi mai ro le whana ua amata loa ona wha o le telefoni ta alonga. Ia e maise e Facebook me fapena. Ia ona le maua e na wale ona mafutanga pe ona saunua foi tina ia koreti. E mafutai. Ae pia mana ia foi le niwa i tau le tatu o tunu. Ia tanga e maise pe ona faso atu le tatu o pokala me le taimu o sola. Leo ngā o a onga fo i ma le matai tui me a onga le whanau. Ma ua le taimi tā ua fo i fata tera no whanau o le taimi whare ainga. A fiafi whare ainga pe ona masangi fo i se kare si ia sona fua. Ia e whaere fe whare ainga ia sona fua. Ia tatara noa mata upo fo i onga onga fo i tono loto i whane. Ia mwha asoa fo i le atunga lunga fo i o mātua fo i nga tau i le trusting o whanau. Ia ore nei mai te o maturba ia sorente atu nei le ana o warma le kat. Whai le tātu whātau a decline le kat. A le so e akule penka ana decline le kat e whai le whātau e a iema mea a onga ta maiti o tau le whanau. Ona wa omar fao ngai o tau ia ta maiti le whanau o ta whai le tātu ai. Ta alo ta alo ngai le tau, ta alo e fao ngai le tupea. Pei ole mai tau atu le ale tau whaso mai whai le tina ia kone. Tile maa ore naunu ta inga fwoi. Ia mawun maftanga fa afe fale a inga iwe asta itasi. Toi faso, sore pule mfaso. Ia mwafu faso mwe fwe wan fana upule an mafu anga ili fwe ina le tano nomai. Ia na fwe mafu anga ufifi eti le fwe yo fwe talo nga ili fwe yere me a onga mwan me sata unu fwe. Eise si fwe fwe anga fwe yere tato unanga fwe ili neiva itawu mafu mwye fwe. Ia awale anga ifo ilumwan au unanga ia mwese fwe ia ni. Nisi foi campaigns ya misi foi nisi foi au nanga lo fatino le nei vaita o mo mai au na pani au nanga lo
0: ai am sale le sia o le public health ya lo o le drug and alcohol o le
1: counseling
0: ya mal counseling la ya e ka e kaula mua lava ila kolo o afia ke le mele o le kempling po le kalonga le ai maise lava kalonga masingi o ke iloa mo kakonu o ko kelo kakonu kanga kama kue ufu lava i ki ngama kama ma kukua pei o le awala le o kakai ya ye nisi o whangau e wha pia e o time out pei o kafafa wai au ke kakonu ke le yo isi awala e awanga I kakai makua I lea ka alu masingi lea ngā kongo o poku I e whai ka alu pangai e le se poku ko se ngufuanga o kia venga I so makua e peo le awalanga le kamwhai lapa inga I a whamal malama I makua e mai se lapa tanga makua lau pensongi inga I a kamwhai o ngā kua ai lako pe ama wala ku pensong ye fa nga kakao ye pole a fol fin nga lo le ku ai kirki lo lu manga em pole a fol ka pe nga nga pole a pe a mo fin nga lo le ku ya ye se me so so ang il fa nga o wale a so mul mul pe o kirki lo ku nga ye nei a no ngone ka sanga la u fiong ma fa lo la
1: Mano, ia pe I ona saunotina ia koreti hoi au nanga masani hoi ere tanto au nanga lma kumbayoro I le niwa I tau ia o le public health ia pe I ona whaalawiroi hoi le lato nanu te inga.

0: ia orang ada dua lembu itu pulang terbawa fui dan ibu itu oleh famu mualaf pun itu atau dengan atau public itu malah itu anda nanti ingat ya ia malah counselling oleh awak undangan dia orang itu oleh tato undangan mahu mui ia walau boleh nanti orang mahu penau na final na umi sesuatuan mele kalau siar fau fau tu atau penau tato itu kalau ia undangan dia tato itu neo nusila ia mesir tato undangan dia mahu mui ia pilih nanti wa ia awak undangan pihak tato nurawe nanti orang afai nanti calon fitup ia mesir mahu tato wa abel famu mui tutu di betai ia anu fui fana ulo ta aru lungo online itondo telefon ulo fa pena na fa ina fo yo le fo amaton avi fa mo mo mo mo yele ni ko ita e a fo ye fa ise so so ani ama fo yele fa tuina o halo fana ia mi se fo yele tu langa nga lu fa tas ma o nanga fo yele ta to banks por e au
1: fo le tu pe fo
0: ia e fa ai lo ia ina tu ulo fa pena fa nga se ele tatu tunu ia ratu au unanga pe ona maita watu ia le no mela la ba masani ale tatu au unanga ma pomoia le ore o bon selau lua tasi lua tasi lua lua ole o bon selau lua tasi lua tasi lua lua ia po le www.mapomoia ia ole mo a p u mo a i a .nz ia ole www.mapu.maia.nz ole i ole website le ale tatu au nanga le mapumoia ia pe help@mapumoia.nz ia le natu wa email fo ia wa fo ile si le fiero tatu tunu ia wa fo ile na nunca ina fo ier mapumoia ia nga ru due fo ia wa ia le fo i tatu ina ro tatu tunu ole au nanga ko le tifa mo mo le se te fa la wi do mai ia pitonu u fo ni siro lo fa pena ona ye ia ofisa re ona
2: ole ma pu mai ona o ye le la to ofisa to tono e okilani ole no offshore o Hastings nei pia Hawke's Bay o yo Wellington nei Lower Hutt ia ma Christchurch pe vaianga ngale tino olo o ia ia
0: Awang nangal mapumaya. Mari, ia awang nangal mana yang mapumaya orang nato over selau lawan mana mana email dia mau yai tasiran.
2: Ya, oleh lawa.
0: Yai sih sih apa pun aku itu saya pun mereka awang nangal aku ia tato awang nangal i pitonu SS. Oh ini sih swing aro yai po ia po ini memang yai po ia. Ia ni fasa aku itu tato tunu email tu pui. I ofisai se esier mo pumoi.
2: O Wellingkonge, kele area Wellingkonge, e lako inge Wellingkonge kaulunga i Palmerston North, mo lako i New Plymouth. A yese si o lo ofia, la o mga ngal mo pumoi, o lo mga omienka kwenga luenga. A yese si o lo o fiasosa ngal luenga. Kia eva la umay o lo makosu luenga se public health, ia faunga mai le website ye wala au mai ai mo se so so ang eleku ai ya ile kemi sa le kemi ola o kam faye fa ku se si la la nga e lungai lunga no faile down no faile there's somewhere in Palmerston North mole mukwa oi ma mukwa oi o ngai mama mai kele willing konge
0: ata ia de na ufa fonga lo tanto tunu olo ye fo ia de have no fo olo sa ia de tanto nangal mo fumbo ye ne fo ngal wen atu sa yo de swaso fo tina ya kurit I don't know about the tanto public help we don't know Wellington ia ma lo ye fo ia de na no te inga fo de unanga wa fo fa lo te de ati di fo de unanga inisipi tunu fo yo tanto tunu ni sire ne ia e ise me to fi fa so ai ia lo fo nga fo ia di fa mo ni fo de ta fa so de ni fi fi
2: ya aku ngawa forsi aku foile awo mangal mapumai ngai ngai ngai fiaf mula ku fa fa kaila o fiona le au fa pela o fa ngalo ngal information new zealand ku sai foi mala vango ka wo fa vango inga wale fa la o kele ku foile awo nganga al mapumai ya aterone ya sa skaim foi ka ko feilo aku ngole ole